0: Ava, ino manda ino, ya. Bintu nivo taikana taikana. Bintu sivo patinya bino bino. Ya, ishua. Chirufya, iwe chichi.
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Ni chinji kansi.
1: No baba jele mrefa nde chiten. Shero nishu mre njitira kwa tirubudi hai?
0: Nilipa ulendo. Nukwea kunkwala. So ni parking leni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: pepa kuna chelo. Chani mulipa ulendo mrefa kunkwala. Mwansha. Bajele. Last time tu alira ndepo fya kunkwala na tiryo ndefa anga konke wande. Nishinishi munshira.
0: Ni nkani ya madoda tikuyoji atikajia basi tikaweleka.
1: Vajela I don't care fya madoda mlera ndefyo. Na tine kunkwala nga tamwansende na mwata mwaeko. Ni vishe fya mikumola mkunkwala every year. Every year February nga yafika fye Zambia kutenta. Nchwala hapa ni ponsi nchwala. Abantu wafurungala. Zambia, seba pa stand still.
0: Yai, nisie, nikajie, nikayojia. Kuye vani nga chite vya kine. Nika
1: kupeze. Ala wajele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala. Ndefo kia ya mwana na
0: inu. Maona lomba mwaya kuvya kine.
1: Na zitapane kumwala. Aba, mwana ngoni. Mwana ngoni mwalichenjera sana. Mwana wana kwa tinarishishita na rufufuta de. Nde mikonka. Nde konka. Tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mlako ni mwemba wakantwe. Shito ni bebesha. Ish.